0: mien.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Tchonga tamero ko Copec Soda ke. Kundo wamana ko komokopo ni pifu paf. Iwa mama nawo. Ne shondulisha bererere.
3: Iko ka fumu tambwira lubano.
2: Wamari ko Copec. Oko mukampo ye kredi. Tukanda kuganyire me handa mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wo wo wo.
0: Ine no ba hari mu boshi. Ari shobote wangana bana piti piti. Ayo mukopo. Ono ko Copec Soda ke.
3: Ino shi baba gari mu basha. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yo ungana ko Copec Soda ke. Amabela ku piti piti. Akalunya sunga yo wo wo.
0: Nariona hu akatambika kano. Wamari shuru wa yo ungana ko Copec

0: tempo béni.
1: Merci beaucoup, chers tous. Mon ami Komachi Nipachi Kwetu, Hachia, Akowetu, Okowetu, Ini, Chindi Chinyu, Chanzwa. Maria Mwe Kwamacho, Mukwamacho, Ndreke, Ndreke, Wasinja.
2: Komena?
3: Komena, Bakane Holamo, Paluku, Mwirawa Vangi, Anset. Niri Prezida wa Societe Civile, Omo Lokalite Lwe Kimbia, Kanyatsi.
2: Mm-hmm. Une mukalaniwe Kanyatsi, na bandi botata na bo mama tuna hauma embere tu tukiriba buli myatsi mu mame uma wona tukiribwira wona tukiratubwira umuyi wa kanyatsi ne ndimire monda ndambe ngaka humula yi
3: emiya kanyatsi ne ryo monda ndambe okwinje kwanze hakili yayi she humula bie kondre nangana kwa ndire kutoma foma ho umwa kutoma buyu mukabuka ngenda mbendambe yayo mu mabukama makisungu yo twatukuwa ke babiritwa mondo warebe abantu batashibwe bakalengekana ambu ni muloyi kandi shahari na preve yubabira mufunga ku buloyi nero na ute muloyi mbulini muloyi mbulina ufuri muloyi na ubuka buka ute na ikwa muho na yumachero cha mune uire na ibangana nikera nero abantu boshi babiri bakawotsera emetsema eine hiya kwa tashi wane mbukulika ikabuya ute babo twabere tukatakirisha tuka hiko kuma mwezi wa munane ebyabya bikalabe ko mu machisungu no mu mabuka mano mo chabe sogo ya mashihiko mu lokalite lwa tulwa chembya etu wambo bamata tukabati nya manyumba mu batsukireria bakati nya manyumba ewu wambo ha nyumba fulani yabere hiya bakamwazera buloyi bama babe bweri nya manyumba bama tsukerere eri abakita abandre hane ku problema ya ivi mu banatakiribita nero mu balalameka bama jilibere bama yokoda ukabutuhe babere lama babere yabiluaho amatsukibwe ritishita bande hanabiri byabandu renga 3 person au nimba mpika masasi we malepe mumama nonde mumama bama mukera nonde mbaba bana mukera rino leno eyene kanyatsi
2: nembo emetse yo ikahika neri hika munabwire se hali jibu yoshiyoshio kocho bandu babere menya abantu ngo mabagenda batse amanyumba ngo mwatimi mwate sa licho shiche echa shibwe
3: ndio ndio nikubwambo emyatsi omundu bakaba bimwita a delegation eba efu abrekira ko basoda bakasha fayangete eba shafa yangete batuburambo neba ne bandushi bashibwe neroka nde basoda abo bali asereri ebo bwambo eromuntu tarata hano hesase ngande dollar simwendeze ko mundoyo neroba be bahesase ngande etwa shala tuka muzika eba shobola kande babi wambo no ndi amahola kandi tu echeringe chambo basase ngande dollar mutita bani sase ngande simwende muzika kandi bashobola nokuhikana rino sehale switeri ambo banabre menyambu fulani yukabe kola kusia bakabe kola bakalura fashi fulani ndiyo
2: ebe handa bya bandu abatenga mu myatsi yo bakayishi batuno
3: ebe handa ebya bandu abatenga wa mu myatsi nyewe nabo rino bakayishi eba numu washiwashi kunde bakawaza ambo bamatito okutwa ambo ni muloyi samuwa na tubangana byetu niko liste ne tubakasha tukera ne rero no bashi bakayishi esibuwene hata nabande ebe handa munyewe nabandi babuluba shanje milie babiretebeta butembo nabandi babiri ali mu mwibanda
2: okay ngasubere amashakulu eno mashakulu omulo chitsibwe cho cho wika mukatike kwa merongo yotulemo mukalengekana ya embuga yanga nabia ya byachi hano wangalune tusu wangasubia lubalu mukama langremetsi wika hika ngabasha kula babirusu kaba nosera shomusha kulonongo nangana ku hichinyi mush no wakuno mushakule sawabu kuwe myatsi yakalaba echechu chachika ku hikiromo mutima wa
4: Ininga sangala la singuwa metse wali ngoyo ngokoma bani kumumuyi. Nenda kububa naitwa sangala nganichi.
2: Bakabo mbosho mbalisi kana abo mochitaka abalume banashi. Inyo balume mukamwa ta suchi abete gumwalebya imwa huko bwengi mwashe hukulabo. Embuga yanga nabinichi.
4: Embuga yashutwa minyanga nimbugachi. Tutaminyanga nichi.
2: Sito ngaba tutumbenu anganabe ne Bena betaka bia nubi anganabe bekalua Nero bandu baka kwa manabu sana na betaka Eno hii kanabia amalua betaka no mshakulu
4: Betule nao
2: Mshakulu
5: Bo anganabia yu amalua betaka Lakini wa mariande kendre kenga baka kerawa bo Baka kerawa eshi bagute nibia nga baka belura na betaka Me tu tuangabuwa kutibu tibu Tuangabuwa tutumbenu kumbia barenga bakama Buba angaminye emyeti ringenge yu Kwangu chitibu chiringenge chikache maulu kirukumu Ikumbi omukama Inyarinirya balume buku inyekania nabo ngabe eberengenge byonga bya maserayi mumuyi
2: nabo ne rikanza hana mabela babero benana twa butu mutukano wango ko abandu bane mwitwe no mwabukare bya berhola basi bya hwera ho ne abalume tutunikeria no sitota wutukata but echi kandi shabuka bandu nichi satabi abaka machu bakabu achirera
5: abaka mashibe batabu amwatsi Eh, baka tutubu shitu kaho nerirabu yiru. Jambu wa basudabu, baka natibetirawa, baka babi kole angete, babi hekeshi ufranga siku wabu, eba yisuburi, na yutu wabula, tutarenga mbeno, chabiri na chitra kucha basuda.
2: Nibo ambo abantu abo mabergenda bati aba kama sibato bwana mukalangira baka mabenyu bo muto mulu batibu gango ko okomya tsirengeyi
5: nditukalitwa langira nibo ambo mushayo ngatukanga hetu kuti kubaka mabanga tubuyira eh kwangwa tukeshyaho ebana lulira
2: okubasha kula bade muno mukalinga kana mbeno olubanza munye lwanga endwa ko lute kumbe byabe rebisi byasha suberera musha kulwanga nasunge cheribu yande yo wanga sunge cheribu acha lubalu akopa mama sari wanga subyo ko okomatsi munye nyingo komwe mukaishi ebendu mwenye abo mama si murenge kana chindu akuko manano kutibwa abantu babwabo kabe mu mirongo mwana mukaka unati cheribu muna utebe ukalenge kana uti abantu bangalwa kuchoko bathi
0: ili bwana mana kaba kama tungu mbe baba wanterenda rikala ibo bulani mwatu walingo yonga kahika mu bantu mwatu na unja na yenga sangala njana eri na ya enje katungu Kristina na robasa na nyira no buliya bunene kusangwa kono ngabulo muyi ono ngabere byatu abantu bakale bana yali ngoko mase bale bya mbuyo akale mwachindu fulani alinga wanga bana safra ukabi una uto muri ukale matomate yao komabi ewa abri abi kai bakasho fulanga sho mwaveke na ro ewa rondia dawa aye kendiria tomate lakini tomate yao ya byar lakini wasungi babure ko handikira mbaro uta chisa mpocha tomate chachi kale ka tomate yao ya la maruna wanga na kerwa wasunga babaruha yabri hika mbo fulani na yali kuliste na kekerwa eta na uto ko chisambo Nela bantu ba mabwa kuno bakahu amalimo unya shala katsanda ba buti kalinga ba kaya nikera boyirayira. Nero basi to mabeta saka kuno busana nebyo. Acha okari mechale ko atesa ka kesu sina chisa mbongo ko chishoshira.
2: Ngesa bantu ba kwa mbaru ya birihika. Nero ibo bali amenya bantu ko baru ya birihika ikalwa na hayi.
0: Na cha chikali kina wane tungumbe bakaso sota ya oyule twalanga mwati oyo. Tukua mbaba kawira mwashonganda mbu fulani mwaka wira mwanganda baru ya biriko ho fulani ambali ko lista mwa kendikero. Amba anauto kwa chesambu. Kandiwa mnye parcelo suta sungea baruha, lakini wayo wamwacha mbali ya wanzero monganda. Nero tukawa za tuchalinga baba kababi ya organizia yoyo mwashonganda mbufulani, tubuya tuchanoto kwa baruha. Niwa mbaba nashi hawa baruha mwenye wa sikasika handikirua. Chose kari kiba baka ya wamwacha. Yuna huwe, mparcelo ya usu uta sungea baruha, lakini wayo wamba baruha mwika hiko huwa huu. Isu wata sungayo. Nero mandroba mabihu wa baka humaku na mbaba kwa kenda nekera. Nero tuba mamato mesi ya latu kangaika Nero atinengenda nabikero na rutu basi twabirisha la kuno tukata saka kusana nacho. Mumbi baba kulia baroha yo yiri handika wejo liba mbi wanasi ngokuba li handikayo.
2: Mami yema wate alenga bandu banga naye bakaba ka hola ne kanduka remwe retsuru abandu bano bakatsurana owo habibi ya matimwane okobutala ehabia retsuru ano omdore sunga lufranga akasunga lwate acho chuna ngabulia mama ene amdore sunga lufranga bandu bano bakakola mibirichi
0: tuli ayo moldi tume isuke wahenga ukandiria byalya byawo ya uliabyo nawo washunga esafra yao na iyo ikeni kuwa ticho mu maisha wawe
2: ena ser ba commerçant
0: se valiyo
2: okay apari obuleme umdoka nasunga sho franga sho sho muchi
3: apari obuleme abantu bakana sunga sho mu mutungo mundu abulikina ufunga lape yewe yabuta gutani na ulambene nerwe yo iyande bya chanjo iyeribuba kakwazira ambao tsho franga kalusa shohe kuningo butunge belape sichindu chikabya zarani abana ne bakatungira mu nyumba nerikuya kabi huliyai bas olubanzelo ndo mungerera
2: Esaba kabambo oyo awetse no shout enanga nabe mtu atauterere
3: bo zaidi sana kwanza kumbe tu bushitu na uta malema ishapukwa abantu sibangayarau kana ro ko shongo ko tukai bakaba ko pande me omuntu chengalo kabiru amnero ale bore ndiyo nero no butimbino bangana sirsa mono mu musuko abaluana omulo bakaba nekna bushuka zisha byangange kubo kunde na bandu sibya somire ijabukwa ngana soma lakini kazi yabula changana chanjwa bula uchere kol ni atubonga ndiyo nga indimide mbe no mona songa na cherebe ebi na byangana byaho
2: hani ababirishia nibwa eba kwengereza kamem nyambu banai ku munyumba na kuba eba kureka wabe batakera hani mabere balomo bekeberenge
3: abekeberenge byo sine lunga chikamisha kusebu ishapukua tukana bilangara ka oma ka oma ngomolo tukalomo miyi ibabiri ira tukalomo shobara ngoma mana mabitikani lakini wanahi kokolorenge ngana sangana nga musukwa balwana kubo mchakulo utichi na roba mbe komenya sangoma kana pa supe balbo talaba iwo lebe chuta apa bakesha buka munavende
2: bana banabo mobe harobiano
3: bo eriluachi bua
6: utubana bana bernoka chikanga chikelito hakusangwa
2: bagashambwa manda
6: omuntu ko munwe
2: amo aha esamu kwa mute aba nase balisunga emibiri bino ni yero boma mari esamba kwa mbo aba nabe no se balisunga mibiri anga nabwa karansi shanga sungo mubiri inyo mukarenge kanani busana nache aba nabakabule biri busana nacho yandi mama yanga tusubiri ho nyumano na kwa mama bino ye mama lekyon ye mamie emibirika ekabule no busana nachi no nobo mama mama kwa walangire mibirika bula busana nachi nacho kuna uti aba nabakulu bakulu bino nabalere balere aba nabakane riyo muri kutiye
7: Wakana yamo. Emibirije ebobera bekera kwe.
2: Ano chikera yo kutsibwe chikawe chikayo mobe handa byenu niche.
7: Amwima mwima yo anga hera tomate. Kanda shirya rakotse butuhe karaheke. Ehe.
2: Omumuyi weno. Echo bakamwa mbo omundu amabe yirachiri yakwana na maishi nanga nashabya pese pese. Kunde muna yue namalangira munambe tandeke. Galika namu mwanalire namu liolo. Na senata langira munonga tiyaringu ya maisha kamu tandala. Eche chuchika wetike no mwurunda kendere kichuka bute. Arenga arabia mene italukireko na yanganako la chinuni ya nemuendesha vya pese pese.
0: Nivo mweno katu ovore mebabu neyo. Ngeye tusubio koche ribo ute avalu wananga wakako limbiri kusenga suwa reko layo. Avalu wana hanenga avalu wana uwa sangini ya buwakarasi. Abe buwakarasi. Alakini ribo ambo asau watikai hano mubiri. Na wanapoka sunga lo ini ana ne bati ha injeshe nanga troka renga tubo kwa vere bwa karase iha byana bande balwana abato moherase iwarevia kumbi ni awote kala ekeritumika lakini obwabu ebase biro bwabu esho traba babirinyo esho traba neri walebyo bwenge bwiwe tubulyo mwebyo oyo ngana sunga kala kererema lakini shangarema Neruni ya bia mwa mawazo watu wene kwa muhua, ole kwa ngana sunga luma. Neruni ya bia nani riba tukumbe, alia kusahula lui. Nero, obutigu kasa, sito nga mnyanga kukasa, abuti, sote kwa ngana sunga, nani ya ammanamu na ayo.
2: Ilo kukanya tiku uno, mungata shenda chikachiri riumuli kutse, bandutu bakare mwakonda mbeda mbeshe, esha manyumba wako.
0: Abantu bakana le makonda mbenda mbena abantu bakana ya hari hake mamisha
2: nga hayo abantu babere biye
0: bo tukana le mumotimboko chabusowo abantu bale momo mambenje ay mambenje ne hari kwanza naho banene bakale mumotimboko mukohwa mo chabusowo mweyi no mwende mesha
2: tomata boko chabaluana tomata boko chabaluana mute bakanyubwabu abanene bale munombe no bakana onza nganje Nashingoko omundu shanga gonza atatasunga olufranga ngasa hali abaluana bwangeri abaluana esho franga nyambo bakana ko lumubiri owoka nyobwo buni akana nyakana ko lumubiri esho franga abaluana bano bakasunga shobata
8: esho franga tu eno tu omundu akayimuri rimuri ko twa ko lumubiri wa wanga ndongwa wa banerenga samilwar warangolirenga savo awo mukandi bano esho franga
2: Omuntu bamba bambo obwabu ukalangire nivo ya bandu benu rinyobwa bwire ukabalangira uti abaluana bano kunde mama ka bina sono cha kucho abana babiri anza obwabu bakanza bubusana chi
8: ajyo kabisa sana ngata menya ko choko bore unachi na sini nyabo
2: ukawalangira ba abandi baluani wese uri nyabo ni ambo ngana langira ndeke bambe riri bambu bakayi tsingukubwa buko busana chi
8: dongo bwo bakawambo mukala tarachi Donga bukabwa mafikiri funga ngwa bakabwa bate ambukabwa mafikiri tandobe donga bataloko kochindu wabya nyumba abuni ko kandrokacho abiyo bikabe kareka abalo ni bato bakanyugwa
2: amafikiri bale na mafikiri chi ukwalangira balo nabeno echa ngabale tra mafikiri changa bini chinguchi
8: echa katra mafikiri donga etu revolution franga revolution franga nobale rubula kalinga eringa kazi Yo bekale kabulo na bano eba liwabu na rutetap.
2: Nambo ne bana bana butirwe no bakuriro moga handa bandu bushibaka bakarema obwatra bukaya sirayo sayahe.
8: Obwat ai sino rogadi wabanene. Ano alenga yanga rashe ugo na china ndiri mweni.
2: Na uri mweni. Okay. Ukanwa langira abandu omundu omwana na butirwe nge kanyatsi eno. Na malangira si ngambu na masungo sho parking ne nesha bataxi mena sesereyo. Arenga to mo nyumba cha tumune ya bedema shu suka shichira mbeno na besara kuda na malangira sho shomboko na mepanga si anga bulamo obu atabu kaya hambu mwana weno yobutine bwati njesi na ngayo muri
9: na shinale byeno wanga minya yoyi
2: Naye nake bati ni mweni. Obonga tabuka sarahingo kukalangira balwana.
3: Rongi obwa taeno ohoboka sera. Ogali ba mundu awoti asatuye muri yinana. Bo obwa tabuka sa kundi abandi au muzaji akamutuma ina munera. Atibu injere rema ye umpe parijuru tu.
2: Ah. Ero parijuru omanta omata buto mundu akuremera nesenga.
3: Eno ni 5000.
2: 5000. Ah. Parijuru ikazuka sa yirika sa ya.
3: Ikazu koko sizere nevere aho yao.
2: Sizana deja nevere mwini ya kuluka. Nara 5000 ni chiyama venge. Mutani uisha chonda kenda ke?
6: Esengmile parijuru ikafatana nakala kwa mundu wakandi tumikishia. Kundu wakava vikukanji hoka ya rema. Wama ikaza kutibu ukwana pikana pevere. Asaba bila ndikanishwa franga.
2: Niambo nani ya bekatara kamemu.
6: Ya
2: bekatara beneyo. Eche katara ngiri wa mdo tane tulikirange parcel. Nama la ngirinde shwa parcel nene. Paka churangasanga.
6: Bo, tu itu tukan ndoko parijuru na rubeka fatana ne parti. Ayo bali akuha. Ya manene saiba kide bine shwa franga. Ndiyo.
2: Niambo omwa nao na resu nge shwa franga. Ama bibibu atakebi ya koloko hekatara hiyo. Kianganamu wa teacher.
6: Kwa benave itia. Mabire na kili tuisho franga. Shine shikimu wa teacher zaidi.
2: Apare chosa alechi ndi chuba luwa nabanga kola. Chuma nganabu wa muta. Chukana lebaba luwa nabaku no banga nako la chino. Iba nganasu nga shofranga naho. Bakalu lako choko muongo. Eche chua nganabu proposi ya baluwa nabe nutre. Manganamu kwa kola. Edulisho kwa bekantara. Manganasha kola chindire chiringa chino.
6: Akawaidi tu. Alu franga luwa lasu nga loko mbetune. Idole mobotu unge. Unashi kwanza obotu unge. Nevendo bekana raisi sa mdo luwa. Na hurita butuwe kwa merse yenu. Bekanga petalukene.
2: Mama, unaote chiri subi yako,
0: Tu kuna kukere tomate. Mula na mabe here tomate tu. Ikebe ya biya rinya sungelari. Na manyimba mana nele ya nuwa matanzeka himba uto. Mula wiyaka rima tomate wa sungabe wa miyakibirinya himbe nyumba.
2: Tari tubu na haki ya kalikile ke tomate ngu kangabia kate. Sina shungu nganabu walu. Esa nabi masereka. Yobo mbeba kana wambu. Omraka ulekopo. Ewa sungamu lufranga lunga. Tomate kwenye kana ya kapitale kiribu akaremangu na mabibu kana sere rembeno parcele ngume tomate. Omundonga nage ndati nati. Omu parcele ngume mungahika kopo senga hembeno.
0: Tomate wa mabibu ulatune na katomate kembe gunditu kakia kuherere parcele. Munga mebe kucho mulaike la tu unganaba nao $1 kutedisa dolari.
2: Tomate kero mabibu venga?
0: Mwumizi tatu.
2: Mwumizi tatu na unicho mdo mesu nge $1? Muno ataute remare tomate? Bon, abantu bakane rerema yubwa gusana na chubwa honga bula ya mushakulu. Bon. $1 njini nashe $1 resunga $1 sicho locholo. Omdamena nga nasunga $1 mu miezi tatu ndikweshi. Omdu dunia rerema ya tomate. Leru yose rata bote mbo watu nika uma kanga hasengsa. Mushakule chikare kabandu ngobore miyo boringo bandu baluria kwa muongo nisho.
5: Bon, nangane wanyitri, echangale kabandu baluria kwa huko muongo. Avanene siwa kucho kumarema awe tomate. Nangane wanyitine nuhiri abake, aba kale me tomate, lakini avanene, wakaba neno yeshio franga, omomuhoko. Omomuhoko yutuwe shibu vure mewe noka, obwe kwanza nubo banduba tumene bobo. Nao nibake, aba kale me tomate.
2: Esatu watuka watutukendi aseno, moto nasungiri aba naba umabotelua sheno. Pambobo mbutukendi buli abasha kulu, ambarenge nuwebe handavi abarega aba nabo sana na malowe betraka. Enzuko ni nachi, abando erelueri ya chitakeno. Bawira butuke ibuli acho, na wakindi shu uwa, chitaka chikalwe nubu sana na chino mushakulu wa masubi ya kuchu. Mwako uwa kata langira. Mwako uwa ndabina nimeabra gabana, na abando resha asungana, eriko huwa rebe, abando mabere hula na mo mena, usana na betaka. Embu gani nachi, abando mabere kanya kutse, basha kuluba urire, problemi na chino mushakulu.
9: Sina ashiba.
2: Siwashi. Mushakulu. Betaka wakalwe nubu sana na chino.
9: Betaka sobe vyata alua, niwa mbubi ya maalua, iyo mundo yota akirange remarewa. Iba kamu puralia kwa iwa angamia kama kumbili. Kandiba netu keria mtu aloko biro. Weye mubu lianga kare keremarewa kwa tenga nekore. Na ulite wa mbuwa kandi mwimia lioko borabore, ye. Remashiri yeti miboko mundoko wajira jira.
2: Nambo, tuwe tute abanduba kawa za marema unanata kena. Kumbiri wa mbuwa mundua nama yapo kwa kutibaliko tribinale kwe. Anoto na mtaitua rebeni. Ambapo mama mtu wa lebeni busanane na chitaka. Emiati yeyo. Aba tupura batu teba. Tuwa mabibu wa mochi kuingo kwa babama ama suvia. Mami unaotoko chiribu?
10: Nje amarema akalwa kwa mfano iwa byokorerema inire chihanda isiri ya uwene yabyarerema iri chihanda neravande baba karuruma ha oyali korerema no koshiriwe kumbe koniri chihanda nero iwa langira ererimire dangare rekende kulia kundi iwa biri kalokorerema mbeno kuwene wabiri jereri uwene inire chihanda nere bangare ke kuletera fuu Nao okori ya uri ya uri ya unali ya loherako kumbisiri angale techi elala.
2: Eno inebe handabio munduni ya lunia inia segeri ya bandiboshi na rani ya ikangere rumari yuwe.
10: Aboba kama vya. Munduni ya vina inoko rima lakini wa yuwa istuari ambu erremerio siri yuwe nirerimani rechiha anda. Nerudi abangare kile tawa ninga mugongano onde atana ingata sharema neruwa sungeri abiri angare kale tra ifuyu neruwa abangane malwa weche owerrema obanga mukalora marema
2: no twetu mujikuhe no marema kana lwa kuke
10: akana lwa kuke
2: bakalwa no munga manje bandu bakalwa busana chimwa mane huno mama mabibu atichikana byo mochikachi uma mama batichikana byo mochikachi uma omundu munabuteni nyo basatu neruwa yigangira UN atebebe kana alua namwa natinibwa mbweno amaloka naloka kumuta akana alua echi ndirilusha kwa chochecha chikale ka bandu baba kalura mali mawa
6: bo echi ndoko choko chirisho ngara choko chikana fatana no muzazi nko ishi na bana hanina bazazi abatasheritangira bandu kwa mfano ni akula tu ishanga tukiriba kusanyo bana bewe na romulo kandilo mu mveri sasa nyo bana imwa bana kama bakandilangira bole kwa bandi Nerini hati yaka ya tawali yuwa na kwerema. Neru hau hasirichi, hasirere kwa mana. Nechitake chande pulano wike manirachu usangwa ni hali yeyo.
2: Namba banduba niyo mwesho ngomo, usane betaka?
6: Chuchi nganaba ni katua banduba niyo mwesho ngomo. Usangwa tamba tu unavira mpufulani, kumbe mui kwa biro hivi na hivi. Waliwe tu ni probleme ya betaka.
2: Okay. Kunde mnena mwanga natu mwamudu nete, mwuma kwa baka mwabu muyono, mwreyo wahi, abiri hika? Abiri hika. Okay kapita na manza eri nane ndo no baba wai
11: je paluk tsongo arnolo tomate
2: okay arnol iwe uri mukapita ukana rekaya na bandu ngasa ndo bakasa bakaso kongola nabo sanane mate chitraka babiri rombo bakalwirachi ubuwe une ho uri aho tubekende ya
11: aba kalwira chitraka bo pasu na bandu baberelwa cha muchulebwa ko basobeneko Nero undine bate yo mukulu konde. Kwanza bando le no ba malua basanana babere bakalwa ikamunwe. Kunda babe ba irishi amare mabo. Ole musunga bakase u mundu ko wat. Nde no nerere mari ya. Erere meri shimu hiti alio. Munje na masanyete ewe ole muli ulwe mulio na malwe yo na ya basi. Si uone to mahua baka tuita. Be na be na mobia.
2: Namba olubanzalu webeni ululu lwelita bandu webeni babonda kabama bereberwa marema wabo weno ebas nerubakiga ya abandi bane mukundumiaho nariyo bakapa hika ibo bambunje kumana maso bayi ayo nacho ne chakubyo
11: omuntu nalwa mulyo tuluba kamuwa genda tulu moremade jer neri wolwa mulu omushira
2: kana chanda chiumo
11: eje ne chanda chiumo neri wolwa mulu omushira ali tingashap
2: Bikabye hikabe tye mukareka yabando bomutikwa esama lowa chitaka mahika mukareka yabando bomuti
11: esama lowa ochitaka mahika
2: nyoko ko murina gabwa ho nitich e method yo mukako meriwa abando bikengo ko biro ya okochoko chaanda chawa basa to maso kongolana usanana chinona chinu mukareka yabando bomuti
11: erire chabo omuyerere makashobana naliwe kashobana nali twato usibone nerere mali yawo
2: nero oundi oliya naye basa byamahora huwe
11: Aonde tuko batu bando omo na omwa na omwa gendo kobero neriwo umwe utunji wewe obakusongera kurere mali yao nyende omukulucho
2: ina namuta hurero hokendo byakare makutse
11: ina namuta hurera kuri ko hake leibana ya manzi yuwe shauri yao
2: bwana omobe ndobe huonge magiria no nabirikonga kania na balume okomyatse eya betrak abo mama mubashitaka abalume bayo Ambukana sunga omulumine biri hiterema eshatalaga mama. Iba shataka kone chinde ambo mulumya kana gula yererema angana kubwira na usonde shalolano kolomia. Sina shomule meha ko ikasa na nokundi ngane nyusi muri ulamarema. Apo mama mukana talangiro holo frango lukalo korremalo lukalo lukayako. Apo mama. Abanyama iribo mubabwa batia neno mukalangira byo muti. abo babango ko bakajere ebyo bakalusa ya omo omo mare mama ndiye kedu subire ngoko mukalangira mama ndiye kedu subire ano ano sibali ulamarema abantu bane bane yonde kendeke okay tunga okocha kabera ambu mwanganale metomate emagirio baka de maya matunguru na betsungu mwanganale ya tomate naho mamershata menyano lufranga lwa tomate lwa troborere chikana banga chikakala kala bekana bya nena abo baba wono bakana itwa bate neba lakini sibabu tarere suba mucho monda kendeke
9: sibabu shi nemo mamugo mayoka kolebyo Abari ngaba levyo baba ka kolebe ringebyo na bande sibe kolebyo tu bana mukanili au mano mwara wewe eba nagaba atulie lwa kotomate lwa lu numutemiri yukali shi yuwe nini akasibo mubaraka li shi yuwe sitwa ngachi ushukubu sije
2: wa matagura muri chenyu wa butela kini mushakulu ngo kubiruka itwe si chuwena abantu bano bakapokera kosa iyo bat
9: sibeli ga mabiya mutemiri tamiri Sia lili ya kala ngrebiuke wewe kaje wako. Wewe tukamwe koseye.
2: Nabye chisunga, okubabirike chisunga, yomo mumahiga mwerya. Haneba umaba umabeno banashiyo. Neko ende meseri omundwanga nakurere nushashye mu chisunga mwerya. Muba tulongo ko obubihya nabo, bukasuba yabandu benyuma omabaharu eno. Sina sina nona nga mukalangira mutyo ko Arabia hakwa abakalisa ya baka bakakwa manabate. Koko mukalangire no abalisha na bakarema bakana bani mu burafiki ewe tweno muko echikabagalira na yache cha heno no ba mama mukaka na malangiro mu lwetsi njo mutu okutsebwa linga no babiri kubihiria omundo mata kubihiria wa mu balamerwa ya mu burute embe na yau yabere tsandi omhoko wai kutse muka atsiruka no motomato abantu bendo bakaitwa batu wa mamu wa mamu burete
12: kwa musoro
2: atu akaba wa kutsebuma eswasa Obubi hiyo mama shitaka ba bandwa eno na manaburi abuke kuloe hali molozi njo mtu ngo kone nyumukana kwa mavyo kuke kuke obubi hiyo bona kuno
11: obubi hiyo bona ko nyiri tukwatwe birebya embe ningo kwirebi hayia ebyarebe tukana swera umunyembe ene chitumutara franga bikaye bene byalia yamayire libuhoti obuhoti botukana swera yamayire senda muhoko twasarubonga
2: ukana langaraka akahenera kakana homo mutema omundu abere hange ngebiyo aliye bihaya
11: kakahwa
2: sibangata shabunga bunga ni ambo tukendile bia kunde mama mbwate wangana buru mutembe ne yabihirie na kunde watu kamutsura
11: ye kakahwa mushebe shalwa chende chero ye
2: sibale shalwa chende chero okay ebe bia bakala ba omobeta tabye eno waiwo maisha wotutubushi echikacha kabiricho muka ni okwo wetu botuka kanoko byomo behanda bekuwetu esatwa batuka tikane chi echende chino tukaburia abando abasheno mo batsukiro ko chelimbere ambo butamiri bunieno obutamiri buri yone bunchi okokwana nekwana pamabu abati ngati bino nitsukiri buri obo mama kunda bo mama na shiboba sibalinywa kotsebo amakeno anga nabe ba mama batamiri mona na hike lukanga buri obo mama no mudaka ibekeshe aveke busane ribia kanyo mantrako mukama langiro bo baba kutse balinga baluana bakanyubo bubo kotsebo a problem enichi nobo mama tusubira naye aba nasamukala ngiriba birinywa obwo bubo kutsebo mama sute chiribu ukayiwa ute sokala ngiranga baluana ebabata tamera ikebe yabiyeringa sakumi sakumi na moyo langira babaritsanza raruka echeka somo muntu mawochecha
12: na muntu akapona uma baba na babirinywa bobo bonene ari butuka mukungeni atringa kale tuloko shawo ari waipanara
2: ama bwo kaika kuno akasara
12: Kwashinga kasera hai.
2: Reka tukanga ngayo hoho. Tukanda lyo loliolo echo twanzirere menya echo bandu banga watikaninamo. Anose tuhula mwala wa mundu kutsiba wa mundu. Amabu ambwasire kuno akaserako hai na hai.
13: Amabu manene ali moduka. Tuti abana abakakole miviri nyakole miviri nyashungesha furanga. lakini sio furanga ishawero omugwa ukaro kamuwera inyaniriwa akave tamira nyasibomonjingo ngasasabi nyane monjingo shangata hangara na malimoto uteko abakama 12 batwanyira kwa mabye musuchi omukama uri mwana wiwe uri mwana wa mukama ejwa kuherere mai kwa mfano ngaha kembene ndina biha kembene omwaka kumishala baendeza kwa enete tate kwa muhako rina bakama kunzabira bana babo kumba tu kwa mabolo bolo erimale mbene nije mbene kumi omukamisha wati akia kusaulali eyengo kolia rende rikasaula omundro Na boda mbere wabana tukabulanga tulilevo hayi baka kumuwa. Akasonga kakuta kone na keko le mibiri nyako le mibiri minane wabuti. Kone yomo na kako le mibiri. Lakini asage vinyo wabu basi nyebe muhali etu wene.
2: Ababa bana bobulume basa kusena bubukali.
13: Ababulume.
2: Ababulume.
13: Ababulume.
2: Ababukali baba ne pese pese. Kome na betema.
13: Basi walinyo wabu.
2: Kome na betu.
10: Ababukali basi walinyo wabu ye. Neva umava uma.
2: Nyako umavi kwa mshonga ndashi ya nwaresunga mumuka ili ne kwangu.
10: Ne kwangu.
2: No anewa bota lakini mama wa muria.
10: Aba mama wa neva umava umava kana nyua mea basiki ye.
2: Abasika bakanya tini ambu na mahikangi ya bute mbuna buru kuradiyo. Abasika bakanya tini umdonga nashi ya tahiri ya no. Omundosha anga sunga yu mutamiri. Kwa mena beti ya mame?
13: Bakanya wane fete.
2: Bakanya wane?
13: Sawe fete nebo batukanyu kusikre. Yesa bakanywa kuba sawe fete amna tunne mwende nyiro kasikre baunga nanga pale pe bakotize mtukashi anyo kasikre kechero che fete. Na se bare sibo mobu abuye.
2: Lala hali mukule se civile tuchina naye munwe. Okay vala. Mukule se civile e comportement yabalo nana bambesa enuka langira yutu omo tomati menge chubwa president.
14: Kwanza okoba. Okoba seka. Shinanga wanti abasikabe no bakanyubwawo kutse shinanga wanti abasikabe no bakajenderese mu bumbaraka abasikabe no anduka bakeba nimwati cha bamere bakayimuli ila tu abajene garson abo babakanyubwawo buzaidi sana ukafunga mundu wabirimye mubiri we awere tsunduko mu bwabu awo tsunduka mu bomo kusizere washala wa hikohoka ukaronda kali wa kereria lakini nabasha kulube abe kanyatsi Nabo shinangaba nti eriyabanene abakatundukumu wabo bakabye banemu yawe tichabake kulubabo bemoli lakini eributi hakende baneka omresponsable okobasha kulwa bakuluba kulu ayamajiandere somo wabo nebake naho aboshi okosapu satunga nimya kwe katereve prusa ayikawe tikabake kulu tunga nimya ne ve prusa ayika niriwa tichabake kulu
2: Ewe purse yo ngaba katra iluba itsingo kubwa ubukala ngrene probleme echi.
14: Aba kai itsingo kubwa abu ukabulanga ne probleme echi ni kubwa ambu. Amashala na watichomoke kuluwewe akaba tukumbe bali ya muha seng nil ena nyurasho.
2: Nero... Inatasha sava chikata le chukumu kali wewe?
14: Ndiyo. Nero zaidi sana amundereye tsinga otinjenga ye mori. Ukabia ukawaza otikumbe kundeshina ngatokeri ishinge nongwe eteria. Njenge ndianga hengabiro byoshi ngabano lukuta alwerijere machanda chai na kalio kake kama lwayo enalia nero zaidi sana munduru yuko lunaye chingo mubwabu donge yenge ya horoko yindi omushina horoko undi ayo tukawa wazangu abereta kirwa kuse ngoni bukoni okuyiye
2: mukasonoka kucho tuluta rollout obumbarakana na bukeno siko mabwadi president mabwe kwana nakutse akapamba kanyatsa Nekwa nene president?
14: Ndiyo, mbarakashi voli anoyo kutsebo. Me, hale probleme nguma, tukoba hulamu ba hipokrite. Hania baka kolobu mbarakabo waziwazi. Habiana baka kolobu mbarake ba nebiseme. Neroko mungu wa mababu kolobu mbarake unayibishire. O mungu akaku, akaku kusidere ngoyuka kolobu mbaraka ena luna minyisha ngu kwane mbaraka. Hale ueno, ribu tupa nero ukebu wa otre. Hali hanekije enoshebereyo kunde wanganasha ne samile tukarondaya hali ekije ne samile yawe ukeshubula utali abantu omushika yuri ho wabo ndi
2: kama mechochuwa na necha rabandiroko byala kundele nona ndi muikomo omobuli muyo shimuri amakije bobambwa ho kabisa basika bakalwango mo tuno mu misu omweria balwe ibalo mu masoya narabashayitu ebyo byose biri mu kanyatsi mwena Omaikana mara pesi bare. Na mambalie he?
3: Yehe ne mambalie. E mambalie ye ye.
2: Ne mangai kwe. Nje na she we.
3: E iyo mambare.
2: Mambare, okay.
3: Ne iyo mambare.
2: Okay.
3: Ndiyo.
2: E o she yo kumbe se yere.
3: E bo, e nani ya hano, ni kubu ambu hano tulioko chetua. Nero, eritu kumachabe shogo, mumachisungu, eriko mambare, no mubutuhe. Aho hare ndehewa yoko mbaraka ni rinyo omawu. Lakini tuwe hano eritu kwa hokanyati, mpake marepe. Aho ehewa yaho inestable. Meo mabuku, hao mano mmachisungu na mmachabe soo, uka wabia hikai wabia nguoma hiko momiyo moriandale mwekabu nwe. Ayo
2: yeah, mohoza hii.
3: Na hui tuwe hano kanduka, arenga mbe hoya ikatu tengeneza abie.
2: Mbe hoya ikatu tengeneza abie. Ana ute wa nga shata kaku chindichinyo. Oko, irilusha kwa president mabuwa. Ana wa ute chindiche, wa nga shata kachoko. Sehale, abo mama, ibanga bulu abo mama, esekre yomu katunga mwa, kundituwa mabike bote mbo watu, chama la mata, omunda kabuwe kwa nani. Mama no wire, omabiro vya laba, babiro vya pima, abandu wa kure shido, muyu wabute mwabiro wa kwanze. Mwabiro wa kwanze, mwabiro ambo, eritsuka ebeni, tuwete teritwari ebeni, neko no muyu ebeni, no muyu wabute mbo, etu ataka kono holubero. Mwamba wiri ambwiri ya bako nive shida 12,464. Ababa waka ipimisa ya, uwa bukomwa ucha kubuka mutubongata yako sandri disandinga ugula ya. Nyeri wa lukura mpumasi. Heru sabi ya muka ama, wa mubiri ya beret sanda. Anamu, 12,000 kumbia. Nero wetu yue, echimbaraka makishu kwa hikahari ya hana mudoka ulobu wabu ya naseka heke heke. Na hweno sibi vya trahikayo. Aba mama bunga ugula ya. Inyo mukatsungaba naba muti mutu yiryo kukasiri, aba nango bakatsunga wabati, iriko chika, aba nububa biri ikakiri yao kwa berenge. Mamu, mute sekre ya cheno, mukatsungaba naba muti.
15: Bwema natu, mwondo kaya, mwana kaya tsunga, tule na remu sabira.
2: Remu sabe?
15: Hei, remu sabira, na siwa nga tsungo mwana. Na roro mtakatifu, kwa hivyo, na mwana sabira, roro mtakatifu nyando mwana inya toka reye tsunga. Na mwana sabira tsunga wanga mbane. Kundiso so so le munyayo bakasiba. No munda mabiye so bubandi ngumbinyanga no bukolewa muzazi so tamenye. No bakaye.
2: Omundo omunda matale tono akanga kanga ndina ndiri kangania mebere rengeyo. Emukaye mutibitako kutibike bya beta.
15: No kwanza bana bano bo ne bana chama. Na robali mbake bana mba makiambo. Ambo owa mana chama ngumbe so wape ukahika nge ringa michezo ituwene. Mungu mso ikira mchezo utuwene ayo, iwa kilu wako iwa mchama, na robo wakai situa lusomo somo hapa na wako.
2: Ok. Hapa nabe nosipanganabia, presidi maka batipanganaisi waliko lopumbarakabu waziwazi, niwa mbwe nwa banduwa karu unge. Ngoko yenge no yanga narunga nga nduwa senga, oko mwisi tuwe tuwe. Toto mwisi, nduwa ya mwiso mwiso, ya bie no, ya bie oko mwisi wahe. Kundese lopumbaraka, niwa mbwe mduaka batinjenga na manzarebo uta inelua runge, nario omotatu. Ndwa musomusa abe motatu namba komusa tongana tokiri 10 no mwalimu
3: bo acho komusa tokiri 10 ho watu hano sibyanga wezekana lakini mbino same mparosi mzima na hwe noke ye ni moya kwa 10
2: namba no na mabela bala mumwimu enge sunga yabaseka bakya ba aba uto koma mekeke inga
3: babanga nabanika lakini banga nabanika na banduke pasungi bana uto koma na bafie mer ne banji Aba bakabaneka omugenda ngayali ayeyu bini asungana na mulume. Ya baneka na bandi bo. Wo bulanga ne kazalikiyo, wo bulanga private. Banemo bafie mere.
2: Bakaba kalusha bana ba hande. Okay, ni amba balu ana bakuno na mebu anete ne maki aba uta kwa makure. Na ana bwanete. Nga bulaya. Ni amba balu ana bakuno ebo. Esere ngamba nzasha ma ayekapita. Yanga menya bio bakaba kwa kapita. Kanga kanga ukana sunga bando bakalwa busana no matso bukure. Ukana pokera miatsi yerenge.
11: Ye. Sino ta pokerai.
2: Nambo no ibiatsi obukure yuyo yinayo kuke.
11: Inayo boke bas. Bandu banuene. Bana mutaibu balonga.
2: Sekre ni chei eno yo repese pese kundi miyimene nonga ikamo yo miatsi yatsandira.
11: Bo, na ni mebere yabo. Kuno bure chiho chirimo mebere yacho.
2: Okay. Amaburi wa iweli owenduri anduri. Tune kanyati eno iyo mambare yeye ne mambare yeye ne marepe wo muyotule laba mweria okinga tsuka hali mu nga tsuka hali mu kama kundi yakatsunga betata eche icho chibuliryo mo omabaro beko kuti umuyikumbya natakene Troma belangira bando balemo emebere inuene. Abatamirine nabake. Abambaraka banemo ne nabake. Nebake kutsebwa mabwa mutetuka no myatsera ngama kurema kuriebyo ne nabake eno. Namba bando retabia ho inuene. Eche nditabula. Chicho tulekana ko kwanza ko halia abando re bakaregana. Ni mwambo eretsuro rikaso ndirishata buleno. Naro kandiruria ramati iraluria lamati ya kutsebo abando balombo. Tutwe bicha byo munyu acho tichenditsa ndi abantu batashango bakahumula chef
11: eh pano babatasha humula
2: eh hichi ndo chindo tamba babarandikira mundo baruha byo byabara byanga bakahwa
11: sibitasha ubu mu muyige
2: mhm mu matumikira kubyo
11: ha ehe chipo tumika ko
2: bika itumika
11: eh beka yohora eh beka yohora kabisa
2: nyambo meka hewa mokasa kabriango kakaa
11: kabriango kakahwa eh
2: wala
11: eh
2: Nero chef kwa langremie yotwa mabe huleyo echika echiburiremo okobisa malinga maendele echika mateseno amagali omure nago wawa haringa mbino kona ngabu acho netia chef ukalangrut umuyiwe ngowe kanyatsoni shambo abiye muyina washikira mutolere mwabiachi
11: umuyono umuyono mutolere mwabiye esokuye ikwabye soko nende chiwana eh na mupiteli na byako Na unuwani na himbo ndayeke.
2: Arasu nga nuna dawa na probleme?
11: Dawa, mpiteli ya nayo niriba tukaya handa, mdo mamebi ya mwopere, tukaya soka na chisongo, tukaya ni mabuku. Kundu kuna soka na mwanda kutari ya.
2: Ni mboku mba isantre de santeno, mabita shia uwa chikibwa, chikindu wana. Na ndachi chikindu wana. Prezinda wa sosive, checho chiburiri ya nochi kabote, chenochi abandoba na bakata sakamuchu.
14: Echi bulire nongo ko kapitana mabua eno tuombireyo sehare umuyiwa kanashabya mwesoko ebalabala esiyere eno tuombire kumbe balabala ngoko munye no rumbula mabewa arimo mabepanga lero tukaomba kumbe enzira yetu eyi si yashibwe sibanga tatane fo social leba katuma omanzira ekanyatsi itwibe nevene tutata jiko sandire omosalongo Situe enzire ishi vanga tuma mwefo social le eka luruko finaseme ye gouvernement. Itwibe nebene pia tukafaye salongo. Etwa nashare rano waringa mo honorable fulani na ina nashare tamo mokabene na rwenzire ya hikenu. Kunde hanore nore no mutu wa nikere tuma kwa tribo. Yo honorable mafungula. Yo muna mwena ira bahati ama labere mbere. Mwena tumiri ya abashefu be shupichi nebe dema. Ate mwkene mwabibu wa tula matarase. Na inangana buli kireba ni baricho mo bene na ina tumaye yeyo na ro mutwa bwire ko kwenani tribo ni tutwe na bene ntwa mwe shabo tye soko yibyenu tukandila tfangana nzi twala se operation eye e dollar operation ye dollar etwa suke balabala yehowa hoa chef muhamba ali mupake rifu byenu anduka ne soko ya mabiasa kundishina ngabo ni chekanya tsire soko ekanya tsi yo mabutwa no butimo ukabotekano ko balabale bwa luwa oleraho Are we tuna problem si yangingiro motoka kundo motoka omurusha ngingiro motoka wowe wake yake ndi abwe turwa juru eshato hikabotembo nero tukabwa tutino ashatu namo fa salongo yomove pawo byo mafungula tuhe aka matuha ne promise ke tukanfa be bwere fa matarasi na yangana se to ko ben enu ena pwendi at hanu hakatsanda enu tuhe he ben
2: amabwe
14: nero bulito wewe mabyabuke bamakuhika kwe yambubo e dollare Fukafi na seni kuwa mbo ya bene, anganatufu ya bene, ya tashi ya luya tuke balabala ya mambale mpakirisha hike kanyati. Pama hiko mundu ya yukumpesu wanera. Kundre, siba bura mbuchisekedi ya kasha tuma, finasema ya nukabuti kasha ikasha kukuta ya balabala. Mama hika hande yendeleye, ukawa ya FSV, hane, abababa yumuba jiko sandre, pama faeka hulamo bo uma kufudi wabu yuwane. Nero chikale kina wantinu, balabala kindi ya bihika, neshoku ya hika. Kundi funauti ya deja, ekosese ya soko. Omulu wakawa ya soko ya nabia hii kana funksione. Nero wakawa kabirika biuma, ne soko ya vri lima. Eplase yoyo yine, nero tuwa ebalabale ya mabitu shuwana, esoko eye chisungu, euke langiri ya vri bieno. Kundi esoko ya chisungu, ngabi ya nabia FSV, abaka finase, ebiali ya masoko ya chisungu, vanabe kanyati. Nero ebalabale hii kafuko shera, Esoko ya bia inyeri, ametwa mabiko kutu ya balabala, akasoko kakaluka ndarira, ohokaso kwa. Neopetale naye.
2: Ebuwa president.
14: Neopetale naye, chachindi, echo populasyo ikateseka ko. Nikuwa mbo ya noiri ya maposte de sande.
3: kandi umuya bere kulasana umuntu akabihikamo akawaza tukumbe kwa ngabe sandere de sande nero mukoni yule gravema akabya transferi mabuku kutse kisungu kutse butuhe kutse maboye
2: nane kaheka wati kaheka ukobetse kutse
3: akaheka otoko nzengo nero base kriste bana rulaje ekikaulamo brangara ayo tukamuhekako
2: namba mutokeri hikeno ni dossier
3: ndiyo hangabya na shange periode yetu lomo kuma mwezi wa 9 wa 10 ashembula ikawa tramabibya no loho lambo mundu alumweka yokodawa kwebo tembo
2: asubye
3: no amabilo momobere ababa bekanyatsi ibo baba babereta minya kwanza erita heka maiti nera heka banani sibali hana iya kumwele ni moto kali ya sereri ya tuba kala ambu ya tuma shiri yoho mambare kundahale balabale yuene ababa balwe kanyati
2: vashe
3: ndio mundu na tufa langira tu eba labele inalaviri alakini kundine sirimu mawe na tufa langira tupo tukende eruhiko kuhocho wote kende shahwera tufuna muheka bandu ne ahandu biya vrehu wayu na tufa langira tu ya yuna ni mada wakaliri umuhini kuambo tufuna vrengu tulihaku hine vile alakini tuchine ishinga bandoba kaisho kubiena kumumakariyare mwe ndi
2: aonde ya nemutarisha na echanga ungezi okobende shafo mundu wa sawu kabra balu mtu salongo kende vya bakana bangu
11: balu meba namu yoko salongo Banamuhinga kabisa boshi.
2: Mwema takulevya chikamunga chobwanga hayo kwa buti hano tunemposuri.
11: Twabashe tulesa yako yubo twese tsikwa. Nere balu meba namuhinga kabisa.
2: Babase besha koko busanache.
11: Bosa kobero bifete. Nere bifete ikala bera banamuhinga bera muenda ku salongo.
2: Ikabya kanga hiyo ko neka umuko.
11: Ikabya chiru chitatu. Ko uliyenga.
2: Okay. Kuna munga nawe bukatoliki bakambwa salongo kende bya majeto na bende na bende. Amajeto ni wa shefu kutsana wana.
11: Amajeto ni ya chef.
2: Wala.
11: Tukalusha yawu mabuku. Tukawuru ayurahe nga tukamuhi tuku. Shuja nga nambwa nolohe niya kenjayo.
2: Nambwa nomdoma behambwe suweta wako salongo.
11: Ukelehe.

0: ngeza kwa chedu tukabwo ko okobe tukwa tukumbe bya mata sha bya nwali ngumuyine kindu wana tumebwo ko balabala na bende
1: tutasha ongeza kwa magese tukwata shekeno eh
0: amazera sungo
1: ngwa sungo ha tukwata shekero shu anganywe eh no tukwata sheka sana watu ameshunga magese sawa eh
0: namba amazera sungo wono nemesha
1: ha sana wamabia mukonishwa nga iko ko lushi sambili unyo ko lushi kweyi eh
0: nombo amaetse na obuchi nebuli tweno
1: I amaetse ne balabala twa mefunga byo sawo
0: umugina kenduwa
1: eh
0: nachi ndecha cho twanga shongezi yoko petrol rebya ya tashabye no eh olupitali nalo nembo materie no ni hatari okay nachi ndecha he bashakulu tukayo kwebuwa Chomuka lingikana yako ndia na atashataka kwa chikwa chende. Mama, ukarekana ni chende chaye cho chibulirie no.
2: Kono lakini kulia mabehi.
0: Mm.
2: Nitangombe kono ngombe omuntu nyabeka woko chindo e preve e abeka wanzari banuko kwa chindo.
0: Mm.
2: Tukawoko chindo tutalangira preve e iria banuko kwa mwanzi.
0: Mm.
2: Nero tu ngakono kulenge amibere wamelangira ngo murene muke kulumurene musha kul abanzari kwa hewa yo mumeso.
0: Mm.
2: Nero mabima muka organize mwanzi muntu alingo yu abavikwa hewa yo mumeso alingo yu ni muloyi.
0: Mm.
2: Narima muka nyoma te sadima yukeita gania. Tu ondi nyabina ya wiranda yo floni ni muloyi akale baya muhanga. Ndi nyatsa yikale ha ndina nyalunya yebuwa ato ayo ni muloyi kwa nana nyalunya bya mwatsi nyanda leya kan ngombe nja hanu na mavi ni nja na mavi ngombe mundo mavi ambu munga boko mundo ngombe nya nyanda ratata hewa bitipoko mundo na ngombe na minya kwa nana kwa nana ngoko na pritsam na uri atuka tunga kwa nduka mya tai tra yo batrai basi tukatesa ngombe mabe hino ya nyaho kanya tseno basi mayi ryo butaga nani ya
0: ni mambo no chikende sha mwa bandu mwanzire akanywa ko akubuloyi
2: So I'm gonna langira preve out njam gonna langira preve fulani lakini ukalwa yakwira umatse wote talangira wabyakanira wa ndino ndinyonya yakania na ndinya yakania anani le bandu bana ne bavrita sakera yo umundo bikwa ameso ambo yakale baya muhanda usi yabya yabya wino venyo motse venyo motse traka roya na byadada wa emuma yemwa ko moliso mwalimu mwa mutobolo moliso kanyambya onde mukoro na ndo sakela mayo moliso lakini abiri lweno baka mwende kwangu lwa jambo akati ba muhanda ni muloyi amako iwa yamabe hondero moli kanisa lya salona na mundu sibata mushungana preve fulani ambo mola wa mundu fulani abiri suba wewe butembo na mukaritye ukabutembo na yondreke lakini tungu engu lukalu yandu abiri bo abiri yamabe hondero moli akapo loke sha musalomo labe tu bari amwende amwete ambo ni muloyi kanisa lya salona na mundu na chiro na chomo
0: batame
2: basi yone magumu
0: nikashimo nekatsieni nekahe Nikashimo kutse kangana beno nikashimo keriwa mbobo lebe ni muloyi
3: oh nechindechereho aho nahikira na ni rimwen ejo buloyi kinaho tu ne abalome bayolwema tu abanani abaroka karaba ntwana ngatuni bakuno meta balome bayolwema ne abandu sibaya bakakora bati erekero batia bakakanganingwa mbo yuni muloyi nimbe shale ishali binaye men abalome bayolwema tu ero balome bakuno tu bana muta abantu
0: okay
3: ehe
0: Munga bana tinekatsye kutse nichi muko lwa bana
4: echerho chunga takirongeza kunyechi cha develop mayo muyi ine ngatakiriwa nti nomulero akana letumo mumuyimo ende sura nero emelero ine mulweno yohakuihaku hinatu iya yacho mabutuhe na hayi meto tunaku hino mulero twabola bandu banga usikane develop ma okwendrabo mulero netungo shibanga tuweti cha nomulero
0: Nambo murero mba meleruka na lweno kwa nanebutuwa ya bari ya kanda kenda ya ke ni muriruwa kasari wange?
4: Ni muriruwa ka lweno akalwa hakuikui hano shahari ne renga 3 kilometri ya renga nevi me ikuwa shutaba nema irishu ya kukwa no me ni muriru munene tuka wadukumbia ba renga ba chef naba ma developer ma iba na trip merendera abo muriru nga shiwa nga tu subiru kwa muriru kwenu kusangu mdro na wakana rekebe ndibe endelea wa ringa maopitale kura ya mawe inu mumui ndi
0: natuka
4: ndi
0: hanechi nde chotu wa mabirirwa kunde tukaso ndarebo wa mame hanechi nde chumdolo watina ye ninanziri na minyisha katikano mame ya makasana mchate ebwe ya berieno umundiru ndiritsa ndirio mundu kabe bulanga wendo lobu muloyi narona bandu beno bakaenda ngibibuli bame bambulebe ni muloyi abushye ko lwamba chombo yo ni muloyi atukumbya kati yako kahwe wabuka buto mundu ni muloyi wanabita musuko munga na musuko kwene nakabina kuti ambo buyo witalebe kanda kwa byabya betya nabetya nabetya nabetya mama maka sano mwecho hanana chinde chotwanga ongezi yako wala
5: wene Rono siwe na batse ngo kuba na mama na mabua abantu bane bari mu yarate.

0: wasinja baurikiribe tubanze bati abagoya okwibya kandi muri akuhi na kindi mbakinyu ekyo mutara ulako omukuke kani abantu ebo tuba bilwa yirokosa 4 mabulo kosa 4 ne nokosa 2 donc kindi mbakino bakayibwira batre chikaba tumula amahano akalwa kucho moto butembo beni akabo omwakine bwano wonde no wonde ekinyoko amawewe ini anoko moto butembo beni chende ne shombanza nene na sisha nishawari longa oyoka kuronda kolobanza share lobola omundo mabyanziri tsoka tsoka nyoko ewe akakusunga kubirikania na bandu batakili ambwa kabuye kwenene twabirika muno
1: honorable kalambo wa misisa timote
0: kasereka sindani amostronge ninje muna wire tuka kanaya oko abantu eribya bakayi halamba tinje nirimulidere kwenene kwenene omulidere achine kutse situ ute mulidere esho mburi sina ute mulisha kutse sisi ute mulisha chituka kanaya kundere yesenge chuto wangakola neluanza kwa mabwanza chende uyuta shimbukuli kwa kalaba kala ngratia machirukania re chostre kagode wa mabelangera ikachirukania ya verenda tukakola eminite nguma yereluhuka kusangwa no luholo olwabandu abakakenzengawa aba berkenzengwa bandi baberkenzengwa ngadi abandi makumo chetia chetia mumbandi ni chetewo abandu bana muholango ko byangana au bana muhola tereta bakahola kisirikali sirikali bas eminite nenguma minite ya mabehwa
1: ya mahwa
0: minite ya mahwa mishi sakutu
1: nje yo no honorable Armstrong
0: unayo
1: nando muhumula tu mu hali nyewe ya cheho
0: ukabye walebya bali dere ebali dere unashi aban awande makabila woshi sali jitunge cheta utu mu lidere
1: kube na beti
0: bana mu
1: sali
0: aba sali abantu etribi ayita wutu mulidere
1: chihanda
0: bona mu
1: ayita
0: wutu mulidere na rutwe tuliye wetwe buyirenu yo tuli majorite
1: inabakawa batitu balidere be abe butem
0: nga
1: itu balidere be norkiv itu balidere be beni
0: na mabibu ina biribua
1: na mabibu ye kombe chese chala bawe
0: ngo tuna wuti abokutse
1: bo Armstrong mwala wetu usanene.

chue metigambire wa maverondereria ndeke ukaye kantine na nabye kantine yole no reno omoberi mwa komire nganyiro kongetse ari chomu muyabiriye chihuma kumuyakabye chihuma ifuna utana batrabali ifuna utana bakanyitswa batane basoda lakini nabo tubakate betra bazalendo tutita ilurako sare unde mundu eiye siye nje lokatulwe kikaya ikibe nebene tuhangane tubige